Pinay ko nga viho zoni mini inus iay tandem in tamong sapi. Iti na po ho zon tumanod ko pa ihan na tayo mo to pinay ko. At tapot ko sa namin na govit na tagong minay popotip na i-studio pangutipan na Radio Sabah. Isa kinabuon na untok timpo di na govit na tagong minagampot dito ni zon hahayd. Ang inka na dinantakan o hozo sangkoton. Suway ko hozo mega di mini inus, hozo di nampot na tagong mega di Evelyn Ibin. Inangabi nuhod teka tinapanay di bakalaja na RTM teka Radio Sabah ondak timpo di i tangatiaga Datu Justin Stimol binuan di sido mata pinay ko ngabi tantu do amama i manandak do pisa sa van do tadaw bay no tadaw subab konsikan sa day diozu binakaso kumadi Clay Joseph Gunsoy Savo i manandak na tadaw pisa sa van tanak diho do tadaw bay no konsikan nagi kumadi Ate Damien di menandak nagi dat tadaw pisaman tanak diho do tadaw bay no jadi mentok di nahap tantuk do gihada mikot may sokodung kani mapain ko po konsikan di dia zu iti hazo kosudong kozo mantadi Datu MY Ismail ontok kopiontok mato.

0: Ababasan kaunter mapanaw tay Budi Madani Diesel pinatag do pahabon id Sabah om Sarawak. Iti na po nga piso kadungan miyampay bogisan buan katundan tinimungan tuhon id Sabah. Buan tinimungan tuhon ng buan tinaw. Mohoingon ka buon om Komohigan Kampung id Sarawak. Upis uvang KPDN om agency di kagumpit. Nabos di Montili kaupisan uguan Montili Montok Sabah om Sarawak i Datu Mustafa Sakmut. Iho, montok papatanto sa viabi tinimungan hamus kakadazan au otohiman do kotoy mo kovosian ababazan dino. Ko zuzuvo geography iduduvo pogun mamagunoh kain sa makandi hobi o somok miyampay tinimungan tuhun om okon ko humansan tomon do internet. Upon soliho mo ido aiso tinimungan tuhun di oy au oy zuvan do sebab no do okuang tayhan aw kalati kapapanay do mga palay tay ko tumaguvan ko mahingkangan digital. Maso papanaon do ko pisan ko toynan Veterina Sabah DVS ko pamalisan kuang kuma o panamtu company o pamunan pagasaman manok in Thailand. Papatanto iyo na kotonudan pensijilan halal om kojaminan takanon ni abakas om omohig. Namos ni Montili pamuta naman panginsadan om pamunan takanon Sabah Datu Jamawi Jafar. Aponsol ko pamulisan niyo montok papatanto mo ay nakatanod i o company na kapakyanuan om hang di pinatanto montok kaswangan manok in Sabah. Namos ni Sinayti di kapungo tuminanod na babazan audit and DVS in company Betagro Thailand. Noihando Betagro kihibang pangangatan halal gisom onom ngatus ngay butinan manok sangadaw miyampay timpu opodom onom jam bakalaja. Tumanod dino namot diho tumanod paguntaban taon duwangay mo duwangpunam himo minangudal o Sabah hobi apat punam imo lizong kilogram manok na puok biagado pahapa manuk po manuk om kangkam manuk iki gatang kuang hobi apat ngatu si mga pon lisong lingit otak timpo na buhan kay sa taon iti natikid buhan sa ginumu duwa ngatus kontena manuk na puok pinakodaw nudal mantan Thailand. Namos ni Datu Jamawi papakita hiyo na kosibatan Tagazo muntok kaganaan pagazaman manuk pahabon in Sabah. Kampay no, masa ko pangukaban kinesonon vago muntok pananaman bijirin gandum. So somohang dino ko panuhong kapanakaday mongwang balanja ta kanon pagasaman manok timpu dumonto. Nagamudo tinimungan pulis marin tay PPM bogisan apat Sabah sa gilid om tinumon kavok ay sa sukay kigatang somok himotitik tahutu lizong lingit. Maza tahu ko panugkuan isanakan om kota kinabalu di ko panamapat om ko panamimo vuhan ko sizam diti. Pinapayo o PPM bogisan apat Sabah nakapanaw panugkuan ko iso maza operasi bersepadu painbida. Miyampay SPRM it iso pololokitan au nokolijistol it tisan bawang seguntur sendakan kuang obidi jam ko iso tau ngopon minit min susubab di ko panamimo vuhan ko sizam. Mazak panagkuan dino songuhun kusay na tantaman kiumul panamimo taon namot iso titik bahu duvalizang tinan sa gilit ay sasukay magikakavo ngan naihan novit suminuang mantad pogun sungkan tukad naggamu miyampay gatang duvo titik himo onom lizong linggit. Nakita nagi iso mutubot tay daw pain hosok inpun kazuh katangan in bawang seguntur. Asil ko pamalisan diho but nakunaman do iso titik tu tau lizong tinan sa gilit ay sasukay magikakavongan kigatang kuangobi duvo titik tahu duvo onom lizong linggit. Namot iho, di ko po namapat vuhan ko si Zam, iso panugwan misuvay in gudang ay sanumbul in Kampung Dambay, lahan tuaran bypass, nagamu o apat ko po nam tahungay mo duwangatus utin tinumon kavok na ihano ay sasukay kigatang na apat ngatus tuong po nam bahungay mo himangatus onam linggit. Sa isokon nga vi okes tumanun section iso tahuhimo bingkung iso bingkung di on section iso tahuhimo bingkung iso bingkung i akta kositum opodam sizam onam lapodam tu.
1: Apal Tony Bo tarau baino.
0: Tapi naik kong avi na baino jam ko to, jam ko vahu tahu pada onam minit dong suvab id pagunta ko pati musan ko miampai do makino to ko do hozo kadasan pintantu no kozo kasaimban bos kadasan din naik kot binasi diti itias musut teko intimpo diti bo kino to ko ti hozo di pidik ganai joget nan sakan di mamai.

Hozo Nongo Dio Zuri, Mantani Richard Michael Fu, Isai So, In Kinafonu. Makivam Mokiho no Kukuo Madiho go de Gata no Tadao Baino. Itinoho go de Gata, inotemo de Gai Mantan Kontinanan Pomonan Gata Sabah. Inambo do puhut gata na po nga bahulingit bahong padamtu sin sa kilogram. Gata kopingan di au na ub grade kaiso himalingit dubong padamiso sin sa kilogram. Gata kopingan au na ub grade koduvo apat lingit tahong padam sizam sin sa kilogram. Montok gata kantalan grade kaiso apat lingit sizam ng padam onam sin. Gata kantalan grade koduvo apat lingit o padam apat sin sa kilogram. Om Tovi na po nga gata sikalam sa lingit duwang padam iso sin sa kilogram. Itinohogo na gata, inotay mo na gaya mantad, kotinanan, pamunan, gata Sabah. Kapivos yan insan po, tapinay nga vi maza do tinimungan, makikinango, tangohi do in WhatsApp, Facebook, om nagi TikTok, do nga sumabiti di ang pulokis ko so. Ito ko pa nga do maza do Facebook, i Josie Mindong, i Lugay Lugay, i Maria Juhan, ogumu po suvay Mel Chio ngavi, Jennifer Lim Mobijon, katohodan do sa kodung niya zu maza do i TikTok nga tata mamba tamba katohodan kampay na i gunahing Jeffrey Ikol, katohodan ni diaw Jeffrey Ikol, to pay ngintong na TikTok niti Juliana toy Kak Ju Mosumpin John Baptist Ovay Papar Albert Kayapan o Michelle iho avokon paingungo o mintong masa na TikTok kasimban mos kadasan bata binay ko nga vi tanto kiva piyahanan pinisi na tanaw bayno so na bayno teko tanaw sumam kumazon kiva di mananak no pisa saman iti pason maza na hozo mihon pinisi dien sinwaw keli jitilon.

Igitan ko Dandy dito. Ingka na hozaw di Robert J. Kimsin. Mabupus po nagi na timpu ko sa imban. Miyan pa iso po hozaw. Tapi na ay nataw vino. Tadi pagudino iti boss. Teka boss. Pason tanawain no. Kotumazay no. Nung kandak no kinoingan. Adadi isa viyavi di. Tu, timpu na po no kinoingan. Timpu di Noikot Binasi. Dadi, untuk dino, pati ang buso pinggi saman. Gisam do, onu no po ihansanon do. Ikandak do kinaingan. Yok no pason de ka bos, na tanabay no, katumbasay no. Nung ikinaingan, okumandak dino. Dadi, savyavi na tantu adadi. Tu timpu da kinaingan na po nga timpu di Noikot Binasi. Kontak dino, pati ang buso no pinggi saman gisam do onu i hansanan no ikandak do minamangon. Sabi na ikong habi, na iti pani gisam ko miyampay do kosahimban boss kadazan diti do tadao bay no hansan do onu no po inongo diazu habi na kosahozo no pomohis diazu itambahut dia sudah tadau bai no nga om anu na po i boss te kapasan mantan dogo i au dati ketunun om bah kada kada na ko za poho hoi do do anu iti poho hoi do do iduan mantan dai pemuan da manzu di katihambus da au abasi da ko penaiman om puno sa no kamai di tu ingkat ko no ai soi anu kamai di boss do mohoing mamusangaw dahil vinod ang aysay da au paintunod gusto ko diti among kang napatumay mo jadi kano no magiyan po nampo dahil tiso om tiso masaday ko sa imban boss kadazan tumulay ko nga bi din ako nga bi na namot hozaw tau vino vos no dumadang dahil mataku Marta Ginon pibabasan om balakat na sima montok na takaw sangovian din ako po do namot.

Sa Mavi FM Siaran Hiling sama Wainali sa Gondom 53 menit ito po iti ma jam tama konti ma ito sarakan ay rupa yung sarang ngayon ipagsukulan di ba na sarakan maing gamaing rupa yung makalis Siaran Hiling sama kuha pito jari aga ko ma ito sa jah at abot na ni pamupo Siaran tama kuha pito insyaallah daan niya makaalal daan niya makatanggalang tanto akan kita magkapag-abay lagi mariyong segment sa di ako Junrin Nasirin ngamukang punan di ba na sarakan sa kapag magsiaran tanto na niya napain kasaan-kasaan iambal tasayo tasanakan makabot biasa bahan kumakaam da kayo ongka min artist dance kiring manisan sa Bob FM Siaran Hiling sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pansiluluman pun papasilaan rapamahunan onsoy. Ahalulum rapas sindangan ang pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapansiluluman. Ingay am huangon pokot makalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpin na kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat rapansiluluman rapamahunan.

akapan nai kaki. Ahintana angiwit ra pusuta ka apiha am ahimpin into ra arul ra uat mayo alintanga am aborok kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba apatun ra pansor nulumba ang suang no kolesterol ra ina

Ya pa pangin ito do rimbay gano na rin ngam yun. Rimbay ka sa rimbay rin Maria Gumbaris. Rimbay rin ngam masusungka. Suno rimbay rin Adin Mayrin. Rimbay rin ngalan ng ra sa Honggom Rurul. Rurulon. Yo bye bye guys, rise ko na kang kini ngoramo na kaya pera kon kuno yadirin kuno ran dalam kasalan nur bersama VFM. Pio kuno ora kuno paga-paga maya live TikTok maya live Facebook mai. Kuno share mi kasuango paga-paga live TikTok mai live Facebook mai lono mino. Ay lipio kuno rasuang pio kuno paga-paga tagra boko na ko suminggaw rita kasumimpong ang kini ngoro kasalan nur bersama VFM. Ramyo na kono sino ra rimbay kasalo miyon da kono paringohon ko ra pagapagara lundo minoray na tangan pakita ka na rimbay na po hino tumalimpun to ra jam kavalo pagapagara ka kakuan na bulia kita ka rimbay hino maya kira live TikTok mai live Facebook mai ami kapi kono maya WhatsApp mai ranumbur kosong rondo siam apat siam kusung tulubalo tulubalo. Rais na pa suko ko ramyo na papalan na kura papalan kura kawai pagpagar lo namin no hino ra majlis convocation paparalan na majlis convocation Polytechnic College Community Zone Sabah 2026 hino uman paralan ra tumalimpun ra 2026 bulan sumuku 2024 bulan ra bulan kasiam 2026 uman ra Dewan Revolusia Polytechnic Kota Kinabalu. Ya apa kabar guys kena kini kau tak peling rimbai. Rimbai ke sana rimbai entori Paulinus Alisius alias Mala nanta ribeti iling. Rimbai ninggalan apa angkara Nayuk. Suno rimbai di Dorsi Mimi Ladius nanta ribeti ini nam baru rimbai ninggalan dan lolot ram Malaysia.

0: Maniru kuang kutuming.
1: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
0: Salah kaginyo, Ming. Akon kutuga. Kondo mo na pandayan na raguti. Magalawa ako. Boy ka boy. Mapuso mo raguta kao ti.
1: Apahon mga tupurahon kulot. Apa amina nilotupay nun ahon do bansa. Uli ko no iloto inanak am na ayo rabandar. Pasindangan po nam kakula. Tuyak ko aman niloto amahilong ramidya sosyal ratalipon niloto.
0: Nagaulo ramaton. Salah karaguin intora yolalain.
1: Alap po nga ilo no basan kulot. Mindaho ko yak ngararahutohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan ko ratu.
0: Oh, monsay ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando pangukaw to raklas mangila na ragun takaw.
1: Ah, oko tukulot. Kono yak ko oko tulisun no kanon bahwinansak. Bun, bun, kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
0: Kita kon to imimi mangila. Tan kulan.
1: Ah, kono po hinokulot. Ang yawaw riyon.

0: Tulong ta kao, asa nang ba?
1: Jam kesiam datang tuang itina Sabah BFM, keselimbahan berestusen.

0: Siriman tadi Jeff Maridala Reitan Magihom Tentok Tinan.
1: Pansadya menegu ang kadat ito bal panisan. Kantakan El Nino itim puditi o suhatanan no ang pikikiro katilombos gisom taon tisa. Tumanod pangantangan bobaswago. Kantakan El Nino na pubay no nga bilog karikot rontob talugod. Teka adalan kulugod dot ontok tulan ka siyam gisom tulan ka apat doon ribu doon ako padam turo. Ontok timpong kapanaw panisan awi dati antakan liyod. Nga paingkuro po, kantakan ni Bagal Magalison Tasawot, Adalan Kalasu, o Korean Waig, kigunod pusahan ka piya. Milang mangilag kapailan po baswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon-ngayon pasarili.

Mentok papayla tay kamang hot kahampit kadat it kinayon na no. Ramuta langkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit o kaban doon ako panama padyam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso talo aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Ponsikodit, masa makinangaw, mit katatanod makinangaw ka sa limbahan. Baro sa saniti, ponsikonagi, kumadiya. Jam ko siyam, talo na hapad ang jam ko siyam, apat na hapad minit na. Da, tatuang. Dabalay ko, kanjurat, kantakan, convocation, polytechnic, college community. Zun Sabah, 2002 na hapad ang anam. Dot ka dua na pada misa gisam dot ka dua na pada mapat datulan ka siam 2002 na pada manam dat hilai Dewan Republik Polytechnic Kota Kinabalu.

Tabilekong kapisan kaparegistan pagun JPN papaparang kapalabasan MyCard kawawan saya wago miyampay magisusuhot id papero tupis JPN dit napili kampay na tupis tagay JPN id Putrajaya kapaharan na po nilang apatong kapon miyampay magisusuhot kuma id ay saran tupis pagun ran JPN id putotong kapagun tumandot JPN may ka dit haramantad kakal pamilagunan muntok ay sanan kaguna na tikid na daw kampay na kapanabusan na subsidy nagi pangupan na perintah. Mantadi na tulung ginuan, awit agal na marawaraw na may pangalan na may kad, gisam na timpud kapaharan dila man paylo. JPN nga pinapatatap nagi na kapasagulanan kapalabasan maikad struktur wago kumat mga palay di harot batas teka ng pamansay dat batas mayad system janji tamu JPN nagi it mangigitat kad kentutunan palasitik KPP kad kentutunan bermutu tinggi KPT maikad versi 1 it inga ciri G-host image. Kain sanay dat mangigit dat kad kain tutunan dila masiti na mongolon kumadat may kad kawago miyampay at magisusut iso ang timpo dalutawon kapailan patilambus pailan may adat portal nagi media sosial rasmi JPN.

Alain pala di Jia Kapinsen. Ababasan pa mga balut di Jia Taso. Ang balutan ta ko di Jia Taso. Agisam jaham ko pa namdua dat. Tatuang kia. Alawa ngawi pamasending na pili dat di Jia Taso. Kalata ko po giya. Ba, pusi ko na yatim. Ami Antinora, kapisalangan ako tuwang di Jeff Locke, kapisalangan niki kumadia.

Abi Paulinus Gyun asalang tatuang DJ amaki kinang suai minagadaw da bay na DJ harap da aur masa min suap kamo kapamutong da suap kadaw. Ya tapat diri kya Paulinus nung rubasam nga di kapamutong nakadot apagan-pagan kalagi gata-gata dat bay na kya. Abi Paulinus kawago yang nga isa karuhang madap tu hiti ako duwalay kadua minsa makminda ho suwab ka daw dahi kaya ingka na magiging mula kapasyan ka abi jabi ni Cambrin ponsi ko tumaki na ko Anita Thomas Mary Ann kihoy aramay na kay DJ ka daw iya aramay kaya ponsi ko abi mas si MD RD ponsi ko tumaki na ko Florina Guluis ponsi ko na gitu maki na ko. Hai, tondo yutong, kapi senang ada ngatu ang kemadia. Ponsi kau tu makin dengau, ami boy, senang tutuang di Jeff Law, kapi senang ada gitu tuang kemadia boy. Bah, kira tak apa, sinding dite. Di sinding mantadi Rosa Rosman, Raitan, tupus, tuhat ke.

Surahana. Kada nahampit-hampit teko sumuliyo pirumutan, umakaratan kadara paspiulitan. Surahana. Pagawitan telosok tulun, dada kapragatan luminsada ingkat kasagan, o kono poko kasalan undang-undang, nga kapangindara tinggi katingiligan pagun. Nung kikapailan ko, sikapay na paparupot. Romuto, asa isasyam, duo anong iso, isa walu, talu-talu, teko talian tarawaraw, siyam. Magyampay to ko, maningalig kagiratan o katingiligan kawaygan pagun. Pasan diti, mantan agensi pergerakan kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force.

Magalisun, nuno apatut un sayon toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kaburusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhabaan.

On siko to makinangaw Julius Wong Wong kamusta na nga DJ sa Bobby FM lagi kumadi sa Lavista Balukun it karuhang ngawi kadaw niti Ponsiko ami jingle botiol Ponsiko lagi to makinangaw Janice Jerry Bintang kamusta na nga DJ Flo amain saran bah kupi kupi kadaw ami Terry T. Gabil kamusta na nga tutuang DJ Flo kumana gidayin sa nang tambalot ko iti makinangog sa limbahan sa Bobby FM Luzon tabid pibabasan kapon si Terry abi Nivel November kapon si ko na gito makinangog abi Kurum asalang tatuang DJ asalang tatuang nagi kumadiya

0: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago pugulu osoro ketingaligan tungungan toko tensanan.
1: Masok po pa pirang osining pamalihis ginawa pon si kau na di kayo tumangbalit ha Kurum, Andy Rachel, Richard Joseph, Justin Julius. Ponsikaw na, tu makilangaw po, mayampay po doho. Nag-i... Izan, Didi, ponsikaw. Didi, sunday ito pa nga. Taraw kadua, kaya? Hari dua.

Pansi ko nagi Mary Ann to Makinangaw, Richard Joseph D. Hello, hello. Kamusta lang ang tutuwang Heidi Jeff Law. Kakal po arulangan ko. Kalawiti. Oh, ba, mga na ko ti pakibat Richard kada po lagos-lagos at arulangan. Ba, amarihan ako mapapatilang mas kago kaparahan na sining dito eh.

Paparang ko na patama na sining gisam na jam ko hapadam doa da tangato yung tiket iti sining da sumasad. Sinimang tadi Molly Alina Raitanda Imbayaba.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Bulintok magaraw a mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor nga minit. Bala ragiti makalala tojo, mulupoyora lalaing, intornoyo mabuli mang kinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Hay takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupa na kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mang kaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakita lalaing naput aralalom karita.
1: Pembalan intore Kementerian Kaligagan Malaysia tatandu mati urastrok haba kasano ulu tumoyong karuo mati lulua katalu kalorasangon kabalu malasuan kapat sisiko lumibok kalimo mampalua koonom kungkung mapua am lumia katulu mamukat kapamsawan am kabalu malausan. Atan kulan mangindrangan ra ilondo na tiura stroke haba kasano dari pakin ibiton uluno ra intok maluk am masalui karuono pirin inano rakonon kapam tuala ondo masa kataluno pabukon kapat dari pakin ibiton ra paloi paki babasan.

0: Kusahimban, Boss Kadazan, Noikot Finasi. Noikot Finasi.
1: Boss, wow, tumoy mo.
0: Itkeningaw na po nga, sisang mo po ng baho titik, ISO FM.

Okon ka pa pa'y mamang ba i? Mamamay na pa ba i? O tapot, pa pa'y mamang, kawasa ko timpun, biyang pa'y maginasakan, to'y magundosi. Nga kalalad, adadi meninduotinan, to'y psychology. Ioy naman ko zo, gisom ko paninduo, to'y kapagawit kapatazon. In Malaysia, ko'y man pa pa'y mamang, kawasa o kumon, itsibo pipio undang-undang. Ikiva na hide, tumanun kes na antakan itsikul. Pakalajan, om kinaisanon ginumuan. Nung samuhun komentadi tamoy mo pa'y mamangon, to'y nakokito ka antakan pa pa'y mamang. Apatut puluputon, kumatinimungan kitanggungan, to'y tinimungan pulis.

palupota nununukan takan papay mamang id system sagu paghudan ginumuan kumantilian balajalan tay tubunga ay so tahu vahu vahu vahu apat sizam tahu duwohimo tay WhatsApp ay so iso apat vahu ay so sizam tahu duwohimo montok papaluput nununu kahasanan papay mamang id sikul.

Popopi usin na pong ako'y mantabasi. Nakuot no, upopopi toko. Montok timpumikot itabasi. Kapanakaday mga tagko sinanuk. Om kapanunturuk toko do mingkikit. Toku kudi mahaid ada dinuhu. Montok timpumikot.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Noko nga mungzatinan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapanguzatinan tay ko otutuo no umul tay no kohobibinangkatinan. Apoy mananatinan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

0: Pakinanguna, doko sa himbahan, Boss Kadazan.
1: Pinay ko ngati, pasamok to kono, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pamagunan, kota kinabalu Sabang. Mantap na din no, manong kota huwag, zikoy kuma, to pinay ngati, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it Sabah, VFM, it frequency, si Zam ngupodong duvo, titik 2FM, noy god venasi, om suaw, tumay mo, kota huwadan, tumodono, om kopiso mo bago.

Tapi nak kau ngapik apa sian dong ngau suvab, tapi pipa basan shalom kemarin di setain senana dong ngau suvab tara ko onom detik ko pram sizam de bukan detik ko sizam. Katuhadan ko makinengan, katuhadan ko maminamangun tu insan pavaguno nuanto ko sifatan do mogi soso mo. Akon ka mogi soso mo nga kopi so mo takod ay sabab FM dong ngau suvab detik. Dari ko pong insan pagu katawadan ko makinengan to kakal po to ko mumuo boh daitid pembugunan kakal kitimpu miyang pay do ko minan miyang pay ngabi ko upusan do to ko. Dari ko pong hansan na his ginaboh do to binengabi miyang pay tohu hozo mini susut itimpu da jam ko nam diti. Hozo man tadi vi capi le tando izyao no pihiku. Kopi besian dong subab kadi Patricia Subal monom pagunan kadi Simon Justin. Mantap kepayahan na bayan jam ko onom podom onom minit na di do dong usubabit po guna toko do toko dong usubab di tim yang pay ko dogo Stephanie Jepolin Joti teka DJ Steph teka SJJ do menempuhan dezu do yang pay dezu kisah mekat na jam ko si Zam dong usubab pagkuhi kata timpu da kangan do toko iti abalit po guna jam ko onom tahu ngapod minit do dong usubab tumiapos toko mo his tignapo yang pay hozo di Winnie Siap yaitu tanda kahan naman di pagkuhi sutanan hozo di Peter Labansing ay tanda gansing pinapipit naging hozo di Alicia Kulungan isay kaupusan.

0: katawadan, anangan zo di novavanu.
1: Katawadan, mikot wago dati damin ko kyo.
2: Katawadan, minikot dati hotel dagay.
3: Pobos no, do katawadan. Kumaday isay no po, omso sangyan no po timpu. Tantu no, na kanangan ko na tuhun, sangyan mo boss ko. Do katawadan. Katawadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kusahimbahan mo sa kanazan, noikot finasi.
4: Aw mo COVID card kayo tutunan na po nga iso kasanan in Malaysia. Toso songuhun, iaw kanu papakito do card kayo tutunan ontok pakiyonon do tinimungan mungungwasa. Kavasa dandawan om tolungkon. Tumanod ko tulan, duvong apramhimo, bingkong iso, bingkong en. Ko tulan ngavi kapoligistahan Malaysia, soy bu sisam ngato sisam ngopod. Aw magawit kad kain tutunan, toy aw kano papakito kad kain tutunan na po, nga iso kasanan. Nung naihan, do nakhasa, kavasa tolungkon, aw kohobi tahu taon, om danda, gisom duvong ngopod ngay bulinggit, toy du duvo dino. Manta diho, Aponsol, lo tamoy mo mag-COVID, kad, kointutunan.

si Kari Dien, si Nokeli G. Tilon. Matapayan naman na jam ko onam, himo nga po ng onam minit na dito. Doon ko sa pabit po, nato ko, pipasyan ko mato, pinay nga vi. At atanod mo kinuliti sa ba, BFM pangan, kadasan. Doon ko sa pabit ko, onam dito ko po ng si Zam, do buhan dito ko si Zam. Dati ito pinay ko nga vi, ono po abasaan, ono po tagubang, teko ono na po kukuha maon, tako taraw bayo na dito, hansan ko pong si ko, do gina po dito ko. Hansan do po in dos, tako miyang pa ikawupusan dito ko. So kyo, nung kibaw na po pangin naman, iya abasaan, ikaw po si Zon, dito ko dati, kita daw, teko taraw bayo no. Nga, basa tagubang, ono miyang pa ginabo tonong, ginabo di pa ingukab. To sumono pangin naman na pa'y abazaan dahil ko pa si Zon tako nga ino ipopotuo na pumusapan dito ko aha inka dali ko pa nga kano mga kinang huso sumusut ito yun pa nga huso man tadi Severia MJ tungkol ako ay tando posisipon na po

Iso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koing, antakan o katutudan tagazo. Kating kodono, kay man,

0: Tapi kau kami kan hosa mantari Betty John Tinus Saitan do minogo hos kasanangan Pugui do hosa di nakuang utaku hosa di Ponsius Salasius Saitan do Mokin na maupo sususan Dari kopi besan kuma temen yang kami Iketatanud makin awaliti Sabah BFM pangan kedasan Hau minok bisa tembak temen yang kami Mantan beri jam kapat hong pad minit do Min susubab Minokin na wadah gagi som no da timpu diti Dari ingkopo nga Atau hadan kuma temen yang kami Pinopo buzur pason Masa edu whatsapp Lalu ngosubab diti Iti na pa mantari flora kunus Kopi besan ngosubab kuma di dia Ingkan di kuma di James Dahil tambunan Aku nak Ivan kuma di tapok yo saya bungan roti. Ah kuma di Amit Amit Fredolin. Muka di Amit kopi besian kuma sawi ditambah hutdau dari nomor nopo. Aku nak Ivan kuma mabuk bos ngapi dari RTM Hansan Avasi so so gitu kau do i da anu nopo iku kuama untuk kau terabain nadi tih kah di Amit tekai Fredolin. Sumusut nopo manta di Wilbert. Kami pesan kepada Wilbert Mantan Duvanson Wilbert anak almasan kumasa Vivi makikin ng Sabah BFM Hansan Ohidas nga bertemu muka Ingka nagi mantad pason mantad di Julian Yapan Daya Ed Kampung Lintuhun Tambunan Kami pesan ng Sabah kepada dia Ingka nagi kumadi menikahkan Menia Gansing Menia Gansing dari kampung Kabulu Tapi dong Sabah tara konam kadi menia diti Mi George Gimbun nga mamason kopi besan ng sebab masa bi kinuvang ando dai sa dute ke semak. I Shalom kumadi mulia ka Floreta Kinajil kariti pasanu. Pangkapon nu Hansan no Avasi o kinoposikan am hilas to memo tabi tara ko no mam tabi pibasan kumasa via vi kinuvang ando dai sa dute ke semak. Ho binok bisa kuma ko minan ko sandi kadi Florita Kinajil Richard Binginos kopi pesan ng sebab kemarin dia itu pinai kadi di pasan nu pengkapon dari kampung Tindu Zon Sugud pengkapon da pasan di tiku masa abe itu pinai dau tambah hot dau dari sudu teka id semua karena makin ng hozo pinia ngazanzu hozo pinia patandi Albert Alicius mempai di Julius Selengkes telujungin Mengenaihan kepada Tito Pinay menandak do tadau pia bazan do baina teko tadau pisasaban do baina teko po empus do buhan diti kota bian konsikan do tadau pia bazan diazu tadau pisasaban diazu teko kau hitan do tadau pisasaban mansan do pengti hembus do ogiot do piupusan gisom sagi gisom gisom do daki pituban kibau minangaki minangadu ingka ano ipokyon nanto ko dahil kapasizan nanto ko dati kita daw may do kahit tiyambus pagkito nanto ko na da pumbitan ng tawasi kumada id ko tanak to ko nagi kumada minang o dutay ko minang akida to ko do inupo inupus to ko kumada tisa om tisa kumasan ko misa sabo nga poin giyot to may mga sundung ima do sa monu kibaw piwahan nga hansan do kibaw nupo piwahan do id pisa saban nga kada gisom do katanob ta daw opio bahan dino nga sopi ampun-ampun udah aku madai tiso tiso sebaiknya dino kalau ngutang lagi hozo di cafe sejemo kujin oitando toguhi hozo mantadi Malaysia galus oitando kinauganan itu nopo hozo kadi Malaysia galus apa ungkapan daw kuma tanak daw i aino no do apa tahun no kinatang kizadan nga pengtumay mo dahil suang ginabo ingkan bagi ako ni Semua nu id ke posisian toko auto kopiumanan kita mai vokon sunungi mado natagak nadi id pa id tokitor toko natagak nadi mantan pemogunan nga pen tanam to mema id swanginabo onik guna napa nga zo toko ikakal pa pen pasti det id binown diti nga hansan do kanu toko manoguvang dino yang pa ginabo dia tonong oko sovon toko nagi do ogumu pa i Hakal ko taguwang do ko bahing kangan megadi. Pengko po, patatapon po ginabo, pahansanan po ginabo, kalahiway do tumay mo tako sumambayang, abitan ni siya na gidayt sa mayang do tako. Kana makinang ohozo, mumuhis ako ginabo.
1: Hello, kampi bosian! Izo, vanistoroy, kadahiway, mokinongo, lidiu, sabah, VFM, inoikot, vinasi, osuaw, tumay mo.
2: Kagumuan ta ko do mo boss ta ko mohaka na po nga hansanon da timpu mikot. Nga akon ka ingka pagi ato bnay ko nga mi, ka mohaka na po nga hansanon da babae no. Nung auto ko tayo naan sa tiho, ang papakito dirahan katapatan ng kaposisyon. Aw mati sa tiho tumunod. Ino, mohoyin ko nga vi, ikibari tangana. Ginovo na tanak nga video su. Ano ay na sa tiho timpu. Damagin tutun sa kinainga na tikita daw. Ang papahom ko so, do kay maan na tiho. O gumu ko so, kay basat de pamugunan iti. Mega ko ato sa tiho red hongon dadada. Ikalavong nga vi sa tiho. Nga aiso na mati, ikano na papaguhi. Nga kolotion toko. Kara toko pamuso, nung natu at anak toko da songhun, aiso da kansanan da magawit gumhi. Tomoy mo kinaingan guminabra toko. Kaya dito binay ko nga vi, ahobi pa kumuhakan, kada na ubato o timpo de su. Guno na timpo de su diti, na mong ginabos. Do kaano ko na di, na dumadihan sanon, kaminan de su, pamit pamugunan toko. Pagun ditabasi.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan na bridge walk. No po nga, mungusatinan i-abasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayd toko na do aw na kapangusatinan tay ko otutuo no umul tay no ko hobibinagatinan. Apoy mananatinan nung songo-soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

Nupadi ngapi hi di Florida kinaji lansana hi segina pokyo. Dadi kumata bina ngapi i kata tanut makina waditi Sabah FM i timpu diti i pangan kezan kesaimban bos kelesan. Timpu da baino masuk om yang pedagog dari daba bezan hozo pihi masa Facebook WhatsApp om nagi masa i TikTok pagumuan hozo i nintangan kutara baino nga masa i WhatsApp om kibaw nagi i Facebook, TikTok, nama titi Aiso po. Ego po nga, kano mungkin nga bago diti Hozo Pihi do tong tapi na ito ko. Hozo di Luis Chin ay tanda kiwa kahansanan. Iti na po nga Hozo Pihi di Alicia Moitim. Suta nun Hozo Pihi di Johnny Upin ay tanda hanga don Zodiao Hozo di Henrita David. Hozo di Lucy Linda Lidwisi ay tanda upus ko diaw sa mbulumbul. Ito na po nga hozo pihi daw sa hindi pong kapon daw kumain na daw ka. Nagi hozo di pihi manta di Red Devil tayo ko i Edmund. Ay tanda Nicole hozo di Albertus M. John. Kano? Kinangat ako.